mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oni ni ojo anu oni lojo kerin o le ni ogun osu elekefa odun 2026 ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa gbogbo le edide nle mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde. Today is 24/06/2026 by system by system osu ina tenu bodu bo gege bi e se mo ninu ose awon ojo meta kan be ti a ki fi se awewa enikan

Esau bi ojo Sunday Bibeli ni ran ti ojo isimi lati yasi mimo bi ojo Wednesday bi eleyi to je ojo anu enikan loju anu be ni sem baye lede awon Yoruba won gbagbo ko ni lojo ibubo ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da bo lodu awo ni Bibeli agbagbo pe oni lojo anu e to wa daju ati ojo jimo oloyin ni bo leyin omo Olorun tin gbo mi kakakiri agbalaye oni itun ni ojo mi ikan ninu ojo ti e botun fin ti e botun down ojo ti e logo ajo botun saanu fun o ni bo le tin gbo mi e dide nle mo bo nibi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e mo bo e ja gbadua meta ti Olorun ki ko enikan ni sadua meta kan tun be ti Olorun ki ko ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma bo sori YouTube adua meta kan be ti Olorun ki ko ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi adua lakoko ni adua ope adua elekeji o ni adua fun idariji ese adua eleketa o ni adua fun anu pe je sori gba meta ta papapa ni bi teyin omo Olorun ba tin gbo mi se ri adua meta ta yi Olorun ki gbo won ko mo dese du gbogbo bi ti Olorun ba ti gbo teyan gba adua ope eyan ayan fe sise ni mo duo Psalm 67 oni eyin mi oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin gbogbo igba ti Olorun ba n gbo adua ope inu ya si mo dadun eyan ayan fe oloto ni to won oto nkan mi latun yewu laaro yi o e ma bo nibi pepe wa dobale wa kunle e ja jo dupe lowo mori mori ti mo mori omo titun mummy e kunle daddy e dobale e ja jo mo juwo si ka mo kipo seun anu lo gbe wa debi kin lo gbe wo debi e ja jo mo gborin yen soke engineer eyin oke ko mo ko lala.